0: adwe kakra mo ma na mo no wa kakra
1: e na ma na ma me ha adwe
0: tapi e o ba tem pia de ba ba ko a wa we bia bom ba e se e be good o ne se me ma ma me e ye big problem ba be me no ka se me gai no o o ga wa
1: Oh, okay. Man, somebody I'm on the time of who?
0: I'm going to go.
1: E man bi o ma o kan ya no mo ntiasu o mo se be ma ni chichi o mo so be chichi if you chichi o so chichi o ti so be bi akaza se weda
0: oh yeah a lot me na e bi a me chemo
1: okay yara se bebre ni wa adventure so keep it locked